0: Kanta, Nali Hari, Sadalamay, Pamarilang Malam.
1: YFM, Sigulay sa Jalan.
2: Kanta, Nali Hari, YFM,
3: Sigulay sa Jalan.